0: tasimben tonglum shiba janga missen kubadan bacteria da ja ibaji yak ta rin lokha war
1: oh
0: ano
1: tonglum shiba nongje
0: aha ano awundam kudang tonglum shi derna ta tsuk diba nong tonglum shi anga sir kengkem bo ari tiptang udang tira dang lemra bang la kejap masa da sir aji irsang do na ibaji machong missen dali rin lokha suno na rit pra bangla tonglam peter jong tangbu tumukong aji da jong ba half cook na half warm sir maji zlas ano fridge no shi rizanga mayudang tamasa fridge indang ze tumukong do gi shi ji kan in to ka shi to kor klan alaper mai ga no rizang ra bangla iba jagi bacteria misanji rin loka mawer fridge tulung no michang isiga yuba janga fridge no asnok awun ayudang menemerde masira bangla shi ayudang itam tzik namdu iba michang dwagi jia tokur anongji fridge no michang isiga rimmer no ga yuzuga ja khangadang chungur ando shi tachama ser awun nasuba jibujina kasa chamber nongji shi tachem dem do unuka mayu zilase
1: oh
0: kja se sira bangla shi tachem kudang pinjong benzi nongbo jugola aung su zi unit nong do ga asno ge shi da jma yor do na anung ji kudang ada se dir shi nungi atukpa mobung ja gi item chibu no aliba awun dem do menna na tukar ano kudang shi freezer nong yu dir ner kinanger kui ya gi chungma zi Iba mam shitak alangsar maikanong kan priya yuba janga na taru zinungam shi ziji kangadang na tamatamala sir tizizaba na yukudang shi tuluga kalamidang frish nungdu unuka yu dir asusya agitadli iba do mukung daktsili ano lipsalia sir songdu na iba sitangbo Nerginanger pretty pretty cana suzzi down my canoe alongside September Unupa Janga. Aji Kangadang, a Niain Yakangago, a Sir Kangadang Ibaji, Tamila Tzibano. Ano Tadashizagi, Nabungshia Sudang, Messira Jangshia Sudang, Kramanzatama, Mamazina, Babaya, Ibatsu, Dumbelanger Kundaka, Yurabangla. Yak tadang mla mla shi jan ka mna da jina ano kudang shi asu zi fridge nungi akit der zi talam mzra ta tsuk tu shilugur ato yim sa wadak zi zimba jino saka iba tangbo banga nasa shi ji yu zi ba mzra dira dgra ba chilia shi ji akit der room temperature no shi ji mukung takzer asuba ji sa ta chong ba kudang shi temukung fridge no jage akit der zi talam aki in there shi duwa no temurang bang kum takzer aha jina okay asanok nashi mama zi gidang kang ajimer do
1: ajimer
0: asanok mulu dang ya mumutiti dang half kabu jatok takzer hongdo na dasanok akuk nung bu Mama zi mulu ba jibuji tibang tulu do asa zila ha. Asir mama zi mulu ba tibang tulu no ji mulu ra bang la. Chances jatok zi ba ji aji ganga ki tukong ba asir. Ano mama zi rizu nga yu ba ja jibu tibang titla no nga yu ba ji mela mela raksa. Saka kudang tibang tulu no yu dir aji mela mela bo meraksa ra da sa ji. Ano he ali nungi atuba un suju dam kiji sa sera bangla kero dama ali shi alo man idmi ali ru na idmi a kudang su dir te ti dang shi bangra su zila se kudang iba ji shi bangr su dir vitamins dam retain as rasa saka sunguliu bo la bokra su ba jang senzi a ta jong ba asir vitamin na iba jang retain asena sama mawer ta sunung ali tulung nungi akite ba jung zi dem ju bu shi bang ra su zila sa ga su mu liu ju bu la bu ga ra su ba jang a asunok vitamin retain ase ta shi tang he la su bin jung me zin dong la su nga sa ro la su ya ai ga sa zi sira bang la ni

0: kudang fridge opsi dia.
1: Mm.
0: Opsi liji na tanami minit pungubo, tetsangdaji atarang,
1: mm.
0: tanaben on. Tadeshi zagi, tok da seple, anu udang tok da zoklokle da, iba mai nung da se na. Na kudang fridge sep dia, minit pungubo kan ata, danda sedak se, tanabenji zoklok siang da se. Asir kudang a, awan tatsak inuha tiyo.
1: Mm.
0: Room temperature level da si arurang iba ji inuha nga se.
1: Mm.
0: Asir, kibong tila nung bu masira nisong kija alirbo fridge nung ya awan suzay ka minu ki tazunga yorsong do na.
1: Mm.
0: Saka energy ishiba akizu michi nung
1: mm.
0: bodol nung ya zi inuha fridge nung ji shelf sa yuwa nga se.
1: Mm.
0: Iba janga energy consumer subaji aji ishiba sete anu mama le asunoki labukli shibangle da masuba ta jongba na unnecessary labukli shibangle asuba nongjagi ibaji masu ta jongba ta iba dang fridge nang temetitsu kar yengi lumsar.

Asnuki sumiusinung tagalam ka natin ba sundong ang asidaki? Manani, ti ako minidlir pungwatong badang kalami asan din kusang hindi aser English nung dalinung iyok pa ang asidza. Ipaya akashwani mukokchong.